0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Spirit FM 104.1 Spirit. It's fun, it's great, it's the

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans.

mabilis na transaksyon, humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Sound check. Sound check.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ang VC at energy na nagbigay nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Nutrisyon, Mimaropa on Air. Isang napapanahong programa na magbibigay impormasyon upang labanan ang malnutrisyon sa mga lalawigan at lungsod ng rehiyon. Nutrisyon, Mimaropa on Air. Pupukaw sa natutulog na kamalayan hinggil sa kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Nutrisyon, Mimaropa on Air. Ang programang kakatok sa puso ng mga lokal na pamahalaan upang suportahan at magbigay inspirasyon para sa higit pang epektibong pamamahala ng bawat pamunuan. Nutrisyon, Mimaropa on Air. Ang programa

Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga nanay na nakatutok ngayon. Ngayon po ay Agosto 6, 2026. Ano po? At malusot na pagbati sa ating mga kababayan sa rehiyong Mimaropa, ang Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Romblon at Palawan. Gayun din siyempre sa dalawa nating lungsod ng Calapan City at Puerto Princesa City. So, welcome po sa ating 8th edition ng ating programang Nutrisyon Mimaropa on Air. Siyempre, hello po sa ating mga katuwang sa programang ito, ang NNC sa pamumuno ni Ma'am Aileen, kasama si na Miss Karen, Miss Nina at iba pang bumubuo ng mga NNC Mimaropa team. Kasama rin po natin sa programang ito ang ating mga field reporters sa labas ng himpilan ng DZSB Spirit FM na nakalaang maghatid din ng mga impormasyon hinggil sa mga inisyatibang pangnutrisyon at pangkalusugan ng mga pamahalaang panlalawigan at panglungsod ng Mimaropa region sa kani-kanilang mga nasasakupan. Gayun din ang mga gawaing may kinalaman sa progreso at pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang Mimaropa Nutrition Communicators Network ang media partner ng NNC Mimaropa na ang nag-initiate po ng programang ito ay binubuo ng mga opisyal at kasapin ito sa panguna ni Board Member Rubilin Solis bilang Pangulo. At ito po ang programang inihandog ng National Nutrition Council, katuwang ang Mimaropa Nutrition Communicators Network, sa pakikipagtulungan at pag-alalay ng ating mga Provincial Nutrition Action Officers, Municipal Action Officers, at mga Barangay Nutrition Scholars at iba pa nating mga health workers, syempre sa rehiyong Mimaropa. So pumasok na po tayo sa buwan ng Agosto, ilang buwan na lang, at berna, ano po? Sa isang buwan ay berna po at para pong hinihila ang at hinihigit ang araw sa bilis. Lalong-lalo na po pagka marami kayong ginagawa. Mamamalayan nyo, Pasko na. Yan. So kaya naman po, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghatid ng mga impormasyon at mga balita sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyong Mimaropa. Siyempre, lahat po ng mga may karawan ngayon ay binabati natin. Kasama na po yung si Miss Rose. Happy birthday. Ano po? At siyempre, shout out po sa ating mga BNS, BHW, hanggang sa lahat ng mga nasa frontline ng serbisyong pangkalusugan. Kayo ang tunay na inspirasyon at haligi ng ating sistema ng kalusugan na kinikilala ng programang ito. Ngayong buwan ng Agosto, para po sa inyong kaalaman, ang ating mga kasamahan sa Provincial Health Office ay napaka-busy po, no? Itong buwan po ng Agosto, dahil bukod po sa ipinagdiriwang nating buwan ng breastfeeding, ay gaganapin din po ang pagpapatupad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o yung naririnig yung MRCA. Sabi nga nung iba ay Mr. Sia, pero MRCA po yun. Ano po? Malalaman po natin ang detalye niyan mamaya sa ating mga panauhin ngayong araw. So sa unang bahagi po ng ating programa, ibibigay muna namin sa inyo ang ilang mahalagang balitang pangkalusugan mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyong Mimaropa. Pero yung ating mga kasamahan dyan sa Mimaropa Communicators Network, medyo silent kayo ngayon, ha? Okay, unahin po natin sa Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy po ang pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mapabuti at maitaas ang antas ng kalusugan sa lalawigan. Kahapon nga po, Agosto 5, isinagawa ang blessing ng pansamantalang outpatient department sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Dumating din ang 79 million na halaga ng mga medical equipment na gagamitin sa OMPH, kabilang ang hospital bed, ECG machines, infant incubator, neonatal and infant bubble CPAP machine, ventilators, ultrasound machine at iba pa. Layunin po nitong maisiguro ang ligtas at maayos, ganun din ang komportableng pasilidad para sa ating mga kababayan habang patuloy ang pagpapaganda at renovasyon ng pangunahing gusali ng ospital. Pagnanais na maihatid ang dekalidad na pangangalaga para sa bawat Mindoreño. Bahagi pa rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na matugunan ang pangangailangan ng ating mga pampublikong ospital at maihatid ang maayos at dekalidad na serbisyo para sa ating mga kababayan. Samantala, meron po tayong balita mula sa Palawan. Ito po ay padala ni Cyrus Claridad. Ito po ay aming kasamahan sa Mimaropa Nutrition Communicators.

Mula po sa lalawigan ng Palawan, nagwagi ang mga kinatawan ng Palawan bilang sa ilang kategorya sa isinagawang 52nd Regional Nutrition Month Culminating Activity ng National Nutrition Council MIMAROPA noong Hulyo at 30 na isinagawa sa pamamagitan ng Zoom at Facebook Live, tampok ang temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kabilang sa mga pinarangalan, ang Rojas National Comprehensive High School na tumanggap ng Special Citation Awards for Best Environmental Sustainability Message at Best Adolescent and Youth Advocacy Message sa Regional Media Broadcasting Contest. Kinilala ang paaralan dahil sa makabuluhan nitong mensahe hinggil sa pangangalaga sa kalikasan at aktibong pakikilahok ng kabataan sa advokasya ng nutrisyon at kalusugan. Samantala, si JC Rex Robelson Abin ng Manamok National High School mula sa bayan ng Cuyo ang naging kinatawan ng Palawan sa Poster Making Contest, kung saan ipinamalas niya ang kanyang husay at pagkamalikain sa paglalarawan ng tema ng Nutrition Month. Kasabay nito, kinilala rin ng NNC MIMAROPA ang iba pang mga nagwagi sa rehiyon sa iba pang patimpalak bilang pagkilala sa kanilang natatanging ambag sa pagpapalaganap ng mga programa pang nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan. Ang pagkilalang ito ay bunga ng tulong at koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office Local Youth Development Program bilang bahagi ng taunang aktibidad. Ito ay nagsilbing pagkilala sa mga individual at institusyong nagpakita ng kahusayan at malikhaing pagsusulong ng advokasya para sa ligtas, masustansya at sustainable o sustainableng pagkain sa buong MIMAROPA. So, maraming salamat, Cyrus, sa iyong padalang balita. Samantala, dito naman po sa Oriental Mindoro, siyempre binabati natin ang Barangay Tagumpay Bako sa katauhan ni Rodrigo. Siya po kasi ang nakakuha ng second place sa regional cooking contest na ipinanglaban po ng Oriental Mindoro. Kaya tuwan-tuwa po ang mga taga-Bako. Nag first place naman ang lalawigan ng Occidental Mindoro at pumangatlo ang bayan ng Romblon. Ito po ay sa cooking contest. Ano po? Ang mga nagwagi po ay nakatanggap bilang premyo ng cash prize na 5,000 pesos, 3,000 pesos at 2,000 pesos, samantalang may 1,000 consolation prize sa mga hindi nanalo. Ang cooking contest ay isa sa mga naging bahagi pa rin ng Regional Nutrition Month Celebration na may temang nutrisyon at kalikasan dapat pangalagaan. Samantala, inaanyayahan po ang lahat na makiisa at makipagtulungan sa gaganaping MRCA. Ito po yung Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Agosto 10 hanggang 28. Natapos kahapon, Agosto 5, ang pag-ikot ng PHO team kasama ang PIDOHO team sa 14 na bayan at isang lungsod upang kausapin ang lahat po ng mga stakeholders o kinatawan ng iba't ibang ahensya at samahan sa lalawigan para sa mas pinaigting na paghahanda sa sabayang gaganaping MRCA kick-off activity sa buong lalawigan sa Agosto 10. Ito po ay isasagawa sa bayan ng Nauhan. Sa mga ginanap na pagpupulong na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at samahan mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan, binigyan diin ni Provincial Health Officer Dr. Cielo Angelante na mahalagang mas mapataas pa ang coverage ng mga matutukoy na batang mababakunahan sa lalawigan upang hindi na maulit pa ang nangyaring outbreak ng sakit na ikinamatay ng maraming bata sa bansa ilang taon na ang nakalilipas, dahilan lamang sa kawalan ng immunity na maiiwasan sana o maiiwasan lamang sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Sa Agosto 10, pagkakaloob ng pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng Department of Health, sa pamamagitan naman ng pagtutuwang ng tanggapan ng PHO at PIDOHO sa pakikipagtulungan ng mga MHO, health workers at stakeholders ng bawat bayan at lungsod, ang libre at ligtas na bakuna sa mga matutukoy na bata edad 6 hanggang 59 na buwan o maglilimang taong gulang sa lahat ng barangay sa lalawigan na inaasahang higit na magpapaangat ng antas ng kalusugan kontra tigdas at iba pang komplikasyon ng sakit na ito. So yan po ang kalipunan ng mga balitang handog ng MIMAROPA Nutrition Communicators Network. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ang ilang paalala.

0: Okay, balik po tayo sa ating programa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Fea Crisan de Leon, sa programang Nutrisyon ni Maropa on Air. Yan, kagunay po sa ating mga magiging gawain natin ngayong buwan ng Agosto. Sabi ko nga po, sa amin, ako po at saka yung mga kasamahan ko sa Patreon, napaka-busy nga buwan po talaga ng Agosto. Ano po, sinadya po natin ngayong anyayahan ang mga panauhin nating may kinalaman dito, no? Upang kapanayamin natin sila hinggil sa pagdiriwang o ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Agosto, ang Breastfeeding Month. At syempre, ang tungkol pa rin sa nalalapit na MRCA sa ngayong Agosto at GS. Ano po? So, unahin po natin ipapakilala ang ating panauhin mula po sa PHO, ang ating Provincial Nutrition Coordinator, si Miss Mylene Lastimosa. Bati po muna tayo sa ating
1: Hello
0: mga viewers.
1: Isang malusog na umaga po para sa ating lahat.
0: Yan. So, tayo po ay pinagdiriwang natin ngayon ang buwan ng ano ito? Pagpapasuso, no?
1: Opo.
0: Breastfeeding, yan. Ano ba, Tita Mylene, ang kahalagahan ng breastfeeding o yung pagpapasuso sa kalusugan ni baby?
1: Nako, napakalaki po ng naibibigay nito para sa ating baby at syempre para na rin kay mommy. Ang breast milk po kasi siya po yung pinakamainam at kumpletong pagkain para sa isang girl sa loob ng 6 na buwan at sa mga susunod na buhay ay sa ayugto ng kanyang buhay. Ito po ay nagbibigay ng lahat ng sustansyang kailangan ni baby, ng mga antibodies palaban sa impeksyon tulad ng sipon, diarrhea at pulmonya. Nakakatulong din po ito sa tamang paglaki at pagunlad ng kanyang utak at mas madali po itong tunawin kumpara sa mga formula milk. Nakakabawas din po sa panganib ng allergy, obesity at diabetes sa kanyang paglaki. Basta tandaan lang po natin, exclusive breastfeeding sa loob ng 6 na buwan, ipagpapatuloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon, o higit pa kung gusto pa ni baby o habang may gatas pa si nanay, at syempre, dagdag na complementary feeding.
0: Yan. So napakarami palang benepisyo, no, kapag talagang ang isang bata ay breastfed ng mami niya.
1: Okay.
0: No? Kumbaga matibay siya laban sa sakit. Yan. Kung ito ay may maraming benepisyo na pabor sa kalusugan ng ating mga baby, ang mga mami ba, maganda rin ba ang epekto kay mami kung siya ay nagbe-breastfeed?
1: Opo. Maraming benepisyo ang pagpapasuso para kay mami. Una, pinabibilis ang pagliit ng matres pagkatapos manganak. Nakakabawas din po ng pagdurugo pagkatapos manganak. At syempre, naiibalik din po ang dati niyang timbang. Nakakabawas din po ito ng panganib ng cancer at ovarian, breast cancer at ovarian cancer. Yung hypertension at diabetes, makakaiwas din po si mami. At napapalakas po nito ang bonding ni mami at saka ni baby. Siyempre, mas nagiging malakas yung kanilang ugnayan. Opo. At practical, siyempre, dahil libre, laging malinis, ligta sa anumang infeksyon, at syempre, laging handa kahit nasaan kayo. Pwedeng magpasusin.
0: Doon sa madaming sinabi mo, Tamaylin, natandaan ko talaga doon ay yung hindi agad natapaambi ang mami. So maganda pala ang nagbe-breastfeed talaga. No? Kasi ang problema talaga natin, pagkapanganak talagang lobong-lobo tayo.
1: Correct po. No?
0: So mag-breastfeed na po kayo kung gusto nyong pagkalabas ni baby ay sexy pa rin kayo. Yan. So dito po sa breastfeeding, may ilan tayong mga issue na gustong linawin o bigyan linaw, no? Aalamin natin bakit ba yung mga nanay na hindi pa rin na breastfeeding ang pamamaraan ng pagpapadede kay baby, no? Ano yung mga issue o suliranin sa breastfeeding? Sabi nila, yung iba daw, walang masyadong lumalabas na gatas kay mami. Ano ba yung pwedeng gawin ni mami para dumami yung lumalabas na gatas sa dede niya?
1: Yun nga po, ang isa talaga sa dahilan bakit tumitigil si mami sa pagpapasuso sa baby. Ang pinakamabisang paraan ay yung dapat tama yung kanyang pagpapasuso, tama yung paraan. May tinatawag po tayong latch and position. Dapat po ay tama yung lapat ng bibig ni baby sa suso ni nanay para po mas lumabas na maganda, mas madaming production yung gatas. siguraduhin nating yung position ni baby, tama rin po. Huwag din agad magbigay ng formula kung hindi naman kinakailangan. Mm-hmm. Iiwasan po talaga natin ito. Mm-hmm. Magpahinga ng sapat si nanay or si mami. Siyempre, kumain din po ng masustansyang pagkain. Uminom ng sapat na tubig. At kung hindi po nasususo ni baby yung gatas ni mami, pwede pong mag-express para po patuloy ang pag-produce ng gatas ni nanay. Talaga lang din po lating natatandaan na ang madalas na pagpapasuso ay nagiging dahilan ng mas maraming produksyon ng gatas ni para kay baby.
0: Mm-hmm. Ayun po. Meron namang mga mami na lalo pag first time masakit na daw yung pinakanipol, no? Sa pagpapasuso kay baby. Kaya ang ginagawa nila, no, choice lumipat sa bottle feeding. Ano kaya yung dahilan nito at ano yung pwedeng solusyon dito na parang nararamdaman natin ano pag na-detesyan ano yung talagang ang expression ng mukha nila, masakit masakit na yung nipple lalo pag first time
1: mami. Mm-hmm. Opo, madalas nga po rin yan din yung dahilan na naririnig natin pagka mm-hmm. nagka-counseling tayo kasi ayaw ko na, masakit nga po. Yun nga po, nasabi ko, tamang posisyon, tamang latch, yun po ang isa sa pinakamabisang paraan para po maiwasan ang pagsakit ng nipple. Hindi rin po tama yung pagkakasubo ng nipple ni mami sa bibig ni baby. May sugat or nagkakaroon ng bitak yung kanyang utong at nagkakaroon ng fungal infection. Ano po ba yung mga pwede nating gawin? Itama ang posisyon ng sanggol at saka yung pagkakalatch niya. Simulan ang pagpapasuso sa hindi gaanong masakit na dibdib. Iwasan ang matatapang na sabon at magpatingin sa health center kung kinakailangan. Tapos, imamasahe rin po yung kanyang suso para mas maganda po ang daloy ng gatas. Mm-hmm. Opo.
0: Kaya pala Tita Maylin, dun sa OMPH, minsan ako pumunta doon, nag-interview din kami. May isang room na pag nanganak yung nanay, dadalhin doon kasi may demo nga daw.
1: Yes.
0: Dala-dala nila yung mga baby.
1: Opo.
0: So may demo daw na mangyayari, ganun. So yun na siguro yung sinasabi mo na dapat tama yung position ng paghawa kay baby, kung paano siya dedede. Yun na siguro yun, ano?
1: Yes po.
0: So, yung iba naman, sinasabi, barado yung daluyan ng gatas sa dibdib ni mami. Bakit kaya nangyayari ito?
1: Ayun po, lagi nating sinasabi, madalas na pagpapasuso, mas maganda ang pagdaloy ng gatas.
0: Madalas talaga.
1: On demand, hindi kaoorasan natin ang pagpapasuso kay baby. Dapat isang oras, after 1 hour, tsaka ulit natin mapasuso.
0: Uh-oh.
1: Kung kailan po gusto ni babying sumuso, pasusuhin po natin. Yun po ang isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng baradong milk duct. Tamang latch, tamang posisyon, tapos yung komportableng damit po na pagsusuot ni mami. Isa rin po sa makakatulong po yun. At yung hindi po biglang hihinto ng pagpapasuso, ayun po, nagiging dahilan din yun.
0: Ano naman yung mangyayari kapag hindi naagapan yung baradong daluyan ng gatas?
1: Kapag hindi po ito naagapan, maaari po itong mauwi sa mastitis o infection ng ating mga suso. Masakit po ito makikita natin na namumula siya na parang namamaga. Mainit kapag hinawakan. May lagnat at syempre masakit din po ang katawan ni mami at hirap na hirap po siyang magpasuso. Kapag lumala, maaari tayong magkaroon ng breast abscess or yung namumuong
0: nana.
1: Opo, ayan. Maaari pong mangailangan ng paggamot or yun, ipagpatuloy po natin ang pagpasuso or i-express nga po natin yung gatas. Maglagay ng warm compress sa ating suso at kumonsulta agad sa doktor para po maiwasan ang lahat ng ito.
0: Mm-mm. So ito pala yung pagka ikaw ay yung mga lalo yung mga first timer ano, ito yung pinaka-challenge,
1: challenge po talaga.
0: Challenge talaga kung lalo kung masakit siya ganun. Yung iba kasi malaki yung nipple, hindi ko masyadong sa bibig ng baby. May mga ganun eh.
1: Inverted naman.
0: Ayan. So, dahil po tayo ay nagdiriwang ngayon ng breastfeeding month, meron ba tayong mensahe sa mga nanay o yung mga nganak pa lang ng mga nanay na kaya natin to?
1: Opo. Para po sa pamilya, ito po, mahalaga po ito. Yung support system po. Kasi kailangan po ni nanay yon. Kasi kung si nanay lang, mahihirapan po siyang mag-isa. So ang gatas ni nanay ay hindi lamang pagkain. Ito ay unang bakuna, proteksyon, pagmamahal at pinakamagandang regalo para sa kalusugan at kinabukasan po ng bawat sanggol. Ayan.
0: Ayan. So tandaan po natin ha mga mami, pag first time nyo mag manganganak kayo, no? Yun kasi yung minsan kinakatakutan. Pero okay lang po yan kasi yan po yung pinakagintong regalo sa atin, no? At pag nakalabas na si baby, napadede na natin si baby, and then huwag kalimutan yung first 1,000 days.
1: Yes,
0: dapat ay ano?
1: Unang anim na buwan.
0: Oo, unang anim na buwan. Dapat talaga pagpapasuso galing sa atin para close sa atin.
1: Yes,
0: no?
1: Po.
0: Yan. So maraming salamat, Tita Maylin. Tayo naman ay dumako, no? Dalawa po yung ating paksa ngayong araw, no? Sabi ko nga, busy po, busy month po itong Agosto dahil sa Agosto Ages ay sasagawa natin ang kick-off ng MRCA activity. Yan, dumako po tayo sa paksang MRCA o ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ang atin pong inimbitahan dito ay ang ating kasamahan pa rin po sa PHO. Ito po ay walang iba kundi ang ating registered nurse at National Immunization Program Coordinator, si Miss Chris Noel Balahadja. Batid po tayo sa ating mga viewers.
2: Magandang umaga po, isang malakas at malusog na umaga po sa ating lahat.
0: Yan. So, yung iba kasi, nababasa nila sa mga tarpaulin, ano, MRCA, sabi nila, ay, ano kayo, Mr. Sia, sino kaya yun? Ano ba itong Sia?
2: So ayan po, MRCA po. Minsan po kasi nga Mr. Sia, pero MRCA po kasi ang ibig sabihin po
0: acronym
2: ng ating MRCA ay Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. So ito po ay isang malawakang kampanya ng Kagawaran ng Kalusugan kung saan po magbibigay tayo ng mga bakuna na may layuning mabilis po napigilan ang measles at rubella outbreak.
0: Mm-mm.
2: Paano po sa pamamagitan po ng pagbibigay ng dagdag na proteksyon kontra nga po sa tigdas?
0: Meron tayong regular, di ba? Yung rutinary na ibinibigay ng mga vaccine para kay baby. Pero ano ba yung kaibahan ng MRCA sa rutinary na ibinibigay na vaccine sa mga bata natin?
2: Opo. Kasi po meron tayong routine immunization.
0: Mm-mm.
2: Ito pong ating MRCA na gagawin, ito po yung mga karagdagang bakuna.
0: Mm-hmm.
2: Laban naman po sa, na ibinibigay sa mga bata, laban nga po sa tigdas at sa rubella. So kasabay po na itong ibibigay, magbibigay rin po tayo ng vitamin A. Pampalakas naman po ng resistensya ng ating mga bata.
0: Yan. So, ito ngayon, sasabihin kasi yung iba, bakit yung ibang mga regular o routinary vaccine na binibigay nyo, hindi naman kayo nangangampanya na ano? Eh kasi regular na yun, di ba? Alam na yun ng mga nanay, yung mga malapit sa health center talagang pinapa... dinadala lagi si baby sa center. Pero itong MRCA, ito ay medyo delikadong sakit. Kaya tayo nagkakaroon ng massive campaign ngayon, no? Gaano ba ito kadelikado?
2: Ginagawa po natin itong campaign na ito na MRCA, pagbabakuna po ng measles rubella, kasi kailangan po natin ito para dahil po patuloy ang banta ng malawakang pagkalat o outbreak ng tigdas. So, sa mga nakalipas po ang kasintao, kagaya po ng nabanggit natin kanina, tumataas po ang bilang ng mga batang hindi nababakunahan.
0: Dito ba sa Pilipinas, meron na bang nagkaroon ng outbreak niyang?
2: Yung mga nakaraang taon po, para pong 2019, nagkaroon tayo ng outbreak. Kaya ngayon
0: yung
2: po pinapaigting natin.
0: Sa Quezon City, parang meron din yan.
2: Parang ngayong taon po ata.
0: Itong taong ito. Ayan.
2: So, kaya po tayo po, bilang paghahanda naman natin sa ating probinsya, ay gagawin po natin ito. Buong bansa po ito.
0: Mm-mm.
2: Bilang naman po tayo. At ito po sa August 10 natin sisimulang gawin sa ating lalawigan.
0: Kumbaga, ito ay prevention. No? Hanggat wala pa, ba't iintayin mo pa na makarating yung outbreak na yan dito sa Oriental Mindoro? Siyempre, habang wala pa, magkaroon ka na agad ng prevention. Kumilos na kaagad tayo. Kaya sa mga nagtatanong po, bakit daw hindi pinangangampanya yung ibang mga vaccine, ay ito lang daw MRCA na ano. Dahil medyo delikado po kasi ito. Imagine, kapag po ang isang batang may tigdas ay bumahin, napakadali po ng transmission nito. Halimbawa, may 12 bata pa dyan na naglalaro. Lahat po yun, mahahawa. Yan. Ganyan po, kabilis yung pagkahawa nitong tigdas. Kaya massive po yung campaign natin. Para syempre, maiwasan natin itong outbreak na kinatatakutan natin. Ano po? On the part naman po ng provincial government, ano ba yung mga effort na nagawa na through Provincial Health Office, kapartner ang PDOO, hinggil dito sa MRCA?
2: Sa atin pong opisina sa Provincial Health Office, syempre po nagsagawa tayo ng orientasyon at dinailuhan po ng lahat ng mga health offices ng buong lalawigan para masigurado po natin na nakaalinsunod sa national guidelines ang mga magiging implementasyon sa buong lalawigan. Isa po sa ginawa natin, nag-ikot po tayo sa iba't iba nating mga municipalities at sa ating pong isang city para naman po makuha ang commitment at partnership po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba't ibang private organization para po sila ay makapagbigay ng suporta sa atin. Nagsagawa po tayo ng stakeholders meeting na kung saan po nakuha natin. Yes po. Talaga pong whole of community po tayo dito.
0: So sama-sama ito po ay iba't ibang ano, ang mga dumalo po dyan ay kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, yung mga may kinalaman dyan, mga concerned na individual. Kinatawan ng mga iba't ibang, even yung mga samahang sibiko. Kahapon may Rotarian eh. No? Tapos iba pa yan sa PNP, meron ding sa kabataan. Yan, even po ang ating mga IPMRs ay nandyan, kumakatawan sa ating mga katutubo. Ano po, kasi medyo challenge po ang pumasok sa area ng mga katutubo when it comes to vaccination. Pero nakakatuwa po na yung isang IPMR nagpahayag na utay-utay ay nagkakaroon na sila ng kamalayan tungkol sa kahalagahan nitong vaccine na ito. Alam nyo, wag natin katakutan no sa mga nakikinig nating mga katutubo. Wag natin katakutan yung bakuna. Kung kayo nga po ay nakakagat ng langgam, ganun lang po yun, ganun lang. Eh minsan, ang dami-daming langgam na kumakagat sa inyo. Ito, isa lang. Isang aray lang, kumbaga. Pero wala po. Pagkatapos po noon, wala na. Ayan. So kung halimbawa, after medyo parang nilagnat kayo, yun eh, dahil na rin siguro sa nervyos nyo, no? Meron po talagang mga after effect yung gano'n na ibig sabihin lang ay kumakalat na yung immunity or paano ba natin papaliwanag yun. Yung tumatalab na yung ano, yung turok sa inyo. Ayan. So ibig sabihin nagiging matapang na inyong katawan at hindi na kayo basta-basta tatablan ng sakit. Yan, lalong-lalo na ng tigdas na nakakatakot pong sakit 'yan. Hindi lang yung mga bata ang aligaga diyan, kundi siyempre yung mga nanay, sabi nga napakahirap magkasakit sa panahong ito, wala ka nang pera tapos magkakasakit ka pa, no? So, yan po yung kahalagahan. Talagang inaagapan lang natin yung mga bata na wag nang mahawa pa ng mga ganitong sakit. No? Meron ba tayo, Ms. Chris, na mensahe sa publiko tungkol sa mangyayari sa Agosto 10 hanggang 28?
2: Ayan. Mahalaga po ang participation po ng buong komunidad. Kaya hinihikayat po namin ang bawat magulang at tagapag-alaga ng mga batang may edad 6 na buwan hanggang 59 na buwan na pabakunahan po ang kanilang mga anak at suportahan po natin ang pangkalusugang gawain na ito para sa mas malakas at mas malusog na Oriental Mindoreño. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga health center o ating mga barangay health stations para po sa schedule ng inyo-inyong mga lugar.
0: At sa mga venue kung saan sila pupunta.
2: Opo.
0: No. So, yan po, ganyan po kahalaga yung MRCA. Ano po, inaasahan natin na kung ipapaliwanag po kasi namin talaga ito, kulang po yung oras natin dito sa radyo. Ano na lang po, mag-follow na lang po kayo, tayo naman lahat halos ay may cellphone, ano po, sa FB pages, official FB pages ng PHO. Nangunguna po yung PHO Oriental Mindoro, meron po tayong Nutrition Ormin, meron tayong Kumusta Ka Mindoreño, merong PHO HIV, PHO Epidemiology Surveillance, may Disease Control. Lahat po yan, kung titingnan nyo, lahat po ang laman yan ay tungkol sa MRCA. Ganun po ka-massive yung ating info dissemination tungkol po sa activity na ito sa Agosto 10. Kaya inaasahan po natin lahat po. Wala pong pipiliin, lahat po ay inaasahan na makiisa at makipagtulungan para po maging matagumpay at tumaas yung coverage natin. At syempre, tumaas na rin yung immunity natin against measles rubella. Ito yung measles, ano yung measles, tigdas, rubella, tigdas hangin. Yan. Ito naman ay yung kung tawagin sa unang panahon sa rampyon. di ba? Habig yan dyan na nagkakaroon, pumupulay yung mga, yan na po yan, ano? So, napakahirap po na magkaroon ng sakit ang ating mga bata. So, maraming maraming salamat. Maganda po yung talakayan natin. Breastfeeding month ngayong August para sa mga nanay at yung gaganapin nga po natin sa Agosto Achis na MRC. Yeah. Yan. So, maraming maraming salamat sa pagpapaunlak ng ating mga panauhin ngayon. At yan po yung sa kabuuan ay naging tampok na mga impormasyon at talakayan ngayong araw na inaasahan nating magsisilbing inspirasyon sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga nanay at sa mga nutrition program coordinators and implementers, sa mga health workers natin na nandyan sa community, sa ating mga barangay, hindi lamang dito sa Oriental Mindoro, kundi sa buong Mimaropa. Yan. So maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Sana kahit paano mayroon tayong natutunan at nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Fea Crisan de Leon, na nagsasabing mas malilikha tayo o makalilikha tayo ng isang produktibong henerasyon sa ating lipunan kung masisimula natin ito sa pagtutok sa pangangalaga sa nutrisyon at kalusugan ng ating mga anak, lalo na sa mga baby, particular sa kanilang first 1,000 days. At tandaan, good nutrition is a good governance. Kaya panawagan natin sa ating mga kinauukulan, suportahan po natin ang programang nutrisyon, atin ang isulong ang nutrisyong sapat para sa lahat. At ating, sa ating mga taga-subaybay, happy breastfeeding month po ngayong araw. Buwan na ito. So sa lahat po, hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.
3: Nutrisyon Mimaropa on Air. Isang napapanahong programa na magbibigay impormasyon upang labanan ang malnutrisyon sa mga lalawigan at lungsod ng rehiyon. Nutrisyon Mimaropa on Air. Pupukaw sa natutulog na kamalayan hinggil sa kahalagahan ng wastong nutrisyon para sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Nutrisyon Mimaropa on Air. Ang programang kakatok sa puso ng mga lokal na pamahalaan upang suportahan at magbigay inspirasyon para sa higit pang epektibong pamamahala ng bawat pamunuan. Nutrisyon Mimaropa on Air, ang programang pangkalusugan na inyong aabangan tuwing ikadalawang Miyerkules ng buwan, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Samahan nyo kami sa programang Nutrisyon Mimaropa on Air.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
1: Premium D3, ang bago!
5: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
1: siya. Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
4: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.
5: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
1: Premium D3, ang bago!
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
4: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Diyan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
5: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
1: Premium D3, ang bago!
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

like it.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3.
4: Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang napiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi na lang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
3: Ang mga misteryo ng liwanag. Ang unang misteryo ng liwanag ay ang pagbibinyag kay Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay.

0: Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparang noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong Anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng liwanag ay ang kasalan sa Kana. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin. na ang mga pagpapala ay aming tanggapin.

0: sama ang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso, upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikatlong misteryo ng liwanag ay ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sama ang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso, upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikaapat na misteryo ng liwanag ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao, upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng liwanag ay ang pagtatatag ng Eucharistia. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
3: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
2: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
3: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
2: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ipagkaloob mo Hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
2: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
2: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
2: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
2: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po!

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bangko.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
5: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga at kalusugan. Kakasangga at kalusugan. Kalusugan. Kasangga at kalusugan.
4: J-Mar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
8: Pakinggan!
9: Magandang umaga!
10: Magandang umaga!
11: Heto na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
12: Kasangga at Kalusugan!

0: sa may radyo dahil eto lang ating kasangkang Engimar Camonias.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki na laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning!
2: Welcome po tayo mga kasangga sapagkat ang programa ito hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated para naman sa mga mabibisang produkto mga kasangga. Salamat po sa ating mga tumatangkilik ng ating produkto sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal sa bahagi nito ng Visayas region. Lalo tigit sa bahagi nito ng Samar Province at Leyte Province. Na talaga namang produkto natin ay paboritong paborito ng ating mga taga-subaybay ng ating mga suki. Ano po, salamat po, dagang salamat. At good morning mga kasangga sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Dito naman sa bahaging ito ng Kabikulan. Kumusta na kaya ang ating mga parents dito sa ating lugar sa Masbate Province? Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y talagang tuluyang makabangon po tayo sa mga naranasan nating kalamidad. Nawa po'y talagang maging maayos na po sapagkat sa totoo lamang ako'y matagal pong nanirahan dito sa Masbate Province. Ano? Siguro yung mga 2014 hanggang 15 tayo po ay nagsulod didi sa inyong lugar. Lalo tigit sa bahagi ito ng City of Masbate. Yan eh. Kaya medyo naintindihan ko yung mga salita dito sapagkat yun lagi ang naririnig ko eh. Ano? So, natatandaan ko nung baguhan ako didi sa may Masbate. Eh, bumibili ako ng electrical tape. Eh, hindi ko alam kung paano pagbili sapagkat yung salita dito is Masbate nyo, honey. Sabi nga ay pag bumibili ako dito nung tanda ko nung una kong salta, no? Sabi ko ay pabili nga ng electrical tape. Meron ba kayo? Sabi sa akin ay Igwaman. Eh di, ang ginawa ko, tinignan ko muna yung stand, tinakita ko mayroon. Ang ibig sabihin pala ng igwa, mayroon. Ani? Kaya tayo po ay nakakaintindi ng salita po ng Masbate nyo. Ang kanila pong public market sa atin po ay palengke sa bahagi ng Quezon Province, sa kanila po ay merkado. Ano? Saan po ba mabibili ang isda po dito sa inyong lugar, doon sa merkado? Palengke po yun, public market po yun. Ha? Kaya namimiss ko ang lugar po ng Masbate Province. Kumusta po tayo mga kasangga nating Masbate nyo, Masbate niya? Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo yung maging malusog. Ang produkto po natin nandyan lang sa inyong lugar sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa inyo. Ano eh? Kaya dagang salamat po sa inyo ha, mga kasangga natin sa Masbate Province. Dumako tayo sa ating mga kasangga dito pa rin sa Bicol Region. Kumusta na po ang mga taga Sorsogon Province? Kumusta ang mga taga Sorsogon City? Ito po yung kanilang siyudad, Sorsogon City.
3: Good morning! Good morning!
2: Tayo po'y nakarating na po sa lugar na ito mga kasangga. Diyan po sa may simbahan, meron pong radyo dito ha. May malakas na radyo sa ating lugar, mga kasangga, no? Sa may simbahan po yan. Malapit po yan dyan. So, good morning sa atin lahat. Siyempre, sa mga taga Albay Province, ang malawak na Albay Province. Good morning. Yung ating mga taga Legazpi City. Yan, tayo po'y nakarating na sa Legazpi City. Diyan po tayo tumutulog diyan sa may lugar pong magandang hotel. Nalimutan ko na yung hotel diyan na talaga namang medyo mahal po yun. Mga parents kong minamahal. Ha? Ay nagpasalamat tayo dun sa kay Father. Sino nga si Father yung tumulong sa atin diyan na tayo po ay inilibre doon sa mamahaling hotel. Kaya nung naging masarap yung ating pagtulog, ani? Masarap yung ating pagtulog eh. Abay, nag-extend kami ng isang gabi pa rin, ano? Yung ating grupo, abay, nung magbabayad na kami, abay, napakamahal pala nung hotel, hani? Yung unang gabi, sinagot ng ating pari dito sa May Legazpi. Kaya ako nagpapasalamat. Nalimutan ko si, sino nga si Father, ano? Yun, alam naman nila yun, ha? Yung panahon nag-i-start pa lang tayo dito sa Legazpi, ano? Talagang parang opening namin yun, mga kasangga. Sapagkat ang malakas na radyo ng panahong ito dito sa bahaging ito ng Legazpi City ay talaga namang super lakas, yung Sagitsit FM. Parang hindi ko na narinig yun dito sa ating lugar eh, ano? Sagitsit FM, ha? Tabi naman sa ibang radyo. So, yun ang istorya sa May Legazpi City. Yan, eh. Talagang magandang Legazpi, in fairness, ha? Talagang mayamang lugar po ito. So, good morning po sa mga taga Legazpi City. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating produkto. Matagal na pong kumukonsumo ang mga ito eh, ano? Dito sa Bicol Region, ano? Kaya, Albay Province, good morning! Welcome sa ating programa, ano? Programa Kasanggat Kalusugan, hatid ng Gemar Herbs Incorporated. Punta tayo ng Camarines Sur, yan. Ang Camarines Sur naman, ang lugar ko naman na talaga namang pinupunta at tinutulugan ang lugar ng Naga City. Yan po ang kanilang siyudad, hani. Maganda ang Naga City, mga kasangga. Talaga namang itong mga binabanggit kong mga siyudad na ito, puro maayos po ito, ha. Mula dito sa Sorsogon City, Legazpi City, Naga City, ay talaga namang mga parents kong minamahal. Ang huhusay ng mga tao dito, ang huhusay ng management, napakaunlad na po ng mga lugar na ito. Kaya nung ako'y nasa bahagi ng Kulilyo Island, naririnig ko itong lugar na ito, daanan ng bagyo po ito eh. Na nasa isip ko po mga kasangga, ano, ay talagang laging giba dahil dumadaan nga po yung bagyo. Pero nitong ako po'y naging negosyante, abay nakita ko po ay hindi naman pala doon sa isip ko ang lugar ay ganun. Na para bang ang nasa isip ko ay ano ba ang dito ba sa lugar na ito'y umuunlad sapagkat dinadaanan lagi ng bagyo. Ay nung ako'y makarating na sa mga lugar na ito, nakita ko abay ito pala yung mayayamang lugar, hani. Lalo yung ating Naga City, ang gaganda rin ng hotel dito, mga parents kong minamahal. Pang Metro Manila ang design ng hotel dito sa atin sa lugar pong ito ng Naga City. Ano, kaya napakaswerte po ng ating mga parents, mga kasangga natin dito po sa Naga City sapagkat kumpleto na po kayo. Talagang kumpleto, pati kainan kumpleto, kapihan kumpleto, lahat kumpleto. Congratulations sa city government ng ating lugar dito sa atin sa Naga City. Ano po? Ang hinihintay ko po na magkasyudad, ito pong lugar ng Camarines Norte. Pero ang kilalang lugar po dito, siyempre yung Dait. Ano? Di kaya city na ito? Ako'y wala mang update, ha? Yan pa'y Dait City? Ano po ba talaga ang syudad ng ating lugar sa Camarines Norte? Sapagkat ako'y napadaan na rin dito. Napaka daming negosyo rin sa lugar na ito, eh. Ano po? Ako po may naglalakad sa syudad na ito, eh. Sa Dait, hindi ko sure yung Dait kung city na eh, ano po. Ang alam ko talaga nung una, pagkaalam ko, ito'y Dait City eh. Pero parang hindi nare-recognize dun sa pagiging city sapagkat ako ngayon magre-research pa rin, hani. Magre-research ako. Sapagkat nakita ko rin naman na umuunlad ang lugar ng Dait eh. Kita ko naman ang daming establishment, ang daming negosyo. O may mga bangko rin naman dito, as in may mga radio station po dito. Opo mga parents kong minamahal, sino kaya ang nakikinig sa lugar pong ito ng Dait? Hani, para malaman ko, kayo ba'y city na? Kayo ba'y syudad na? Kasi dapat mayroon tayong tinatawag na syudad sa isang lugar ng probinsya katulad nga po ng Camarines Norte. Hani, dapat ito ay, hindi ko sure kung alin talaga yung kanilang lugar na talagang matatawag nating syudad. Ano? Pero bagay naman, di ba, Dait City, di ba? Mas bagay po, Dait City. Di po ba bagay po yun ani? So re-research natin yan sapagkat hindi ko kabisado. Pasensya na po mga taga Camarines Norte ha. Sapagkat sabi ngay sa lawak ng Pilipinas ay hindi ko na memorya. So may lugar din akong medyo nasisilip dito na talagang kumbaga saan ay nababanggit lagi ang pangalan. Anong lugar po ng Santa Elena? Yan, Santa Elena, Camarines Norte. Merong labo, ano yung labo? Camarines Norte. Yan mga pangalan lumalabas dito sa akin eh. Alin pa yung mga laging nababanggit po natin, ani? So, mayroon tayong lugar. Ang sikat din po, yung Kapalunga. Yung bang Kapalunga ay yon, hindi natin masasabi pang city ang Kapalunga, pero ang ganda ng tunog ano kung magiging Kapalunga City. Dapat talagang ma-recognize. Pero ano ha, sa totoo lang ha, ang sikat po ding lugar sa Camarines Norte, yung nga pong Kapalunga. Opo mga parents ko, parang municipality pa rin po siya eh. Alam nyo, maliit pa lang ako, napunta na ako sa Kapalunga. Alam mo, may mga tinatawag na ako dito eh. Parang May yan. Ang natatanda ko lang, May 14. O 13, 14. Hindi ko sure kung alin doon. Basta may kapistahan dito, mga parents ko. Mula po dyan sa bahagi ng Infanta Pulilio area, Bordeos, Pulilio, umaako po dyan. May mga sakit sila. Sila po'y gumagaling kapag umaako po. Mayroon po diyan na itim na Nazareno. Ano? Tama? Ano po? Nazareno. Aba, yan po'y talagang dinadayo sa totoo lang. Halos traffic sa lugar pong yan. At isa po tayo sa nakasaksi. Diyan po tayo tumutulog sa may school dati. Noong kami po'y dumarayo po diyan. Noong ako'y mapapunta ng Lucena City, hindi na ako makapunta. So, nakakapasyal ako kapag sabi nga, katulad nung mag-ano tayo ng mga promotions, napunta po tayo sa lugar pong ito ng Camarines Norte dito po sa Kapalunga. No? Sa mga taga Kapalunga, good morning po. Malusog na umaga po sa atin lahat. Alam ko pong napapakinggan natin ang programa Kasanggat Kalusugan. Thank you. Ang bilis naman ng oras mga kasangga. Ang dami ko nang sinabi ay kayo po ay baka nauumay. Hani. So, tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Number po natin 0918-277-7888. Kaya sa ating mga tagapakinig, malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Kumusta po tayo? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan!
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon alam ko na pa.

0: Good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na ang ating mga kababayan? Kumusta na ang mga Rotarians? Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Mula po dyan sa lugar ng Laguna, dito sa bahagi ng Batangas, itong lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, Quezon Province, Bicol Region, at sa lugar ng Masbate Province kasama ang Visayas Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga minamahal na mga suki. Kaya yung ating mga kasanggang nakikinig ngayon, nawa po kayo'y humihigop ng masarap at mabisang produkto ng GMR Herbs Incorporated, ang produktong Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang inuming tsokolate natin, ang napakasarap na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Choco Linamnam Healthy sa katawan, at siyempre naman ang ating Marka 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas. Kasama ang Mark Juice 91 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener, kasama ang Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement, at siyempre ang gandang natural herbal soup, mga parents kong minamahal. Dapat ang mga yan ay ating gamitin, dapat ang mga yan ay ating tangkilikin, yan naman ay piling mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ito pong maganda nating pag-usapan, mga parents kong minamahal. Ito pong ating masustansya ang ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink na may chia seeds, L-carnitine at L-glutathione kasama ang marine collagen, mga parents kong minamahal. Alam nyo mga kasangga, kapag Mark Juice ang ating iniinom ay napaka swerte po natin, sapagkat ang ating Mark Juice ay masarap, at sapagkat ito'y may sangkap na talaga namang napatunayan na ito po ay isa po sa pinakamagandang ingredients ng Mark Juice. Ito naman pong guyabano, ano? At ito'y talagang napatunayan na ito'y nakatutulong bilang panangga sa karamdamang kanser, ha? Mga parents kong minamahal. At pwede po natin itong laging konsumuhin, itong tinatawag nating sour soup, mga kasangga. Sour soup, ha?
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito yung isang prutas na mayaman sa carbohydrates. Ito po'y mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at siyempre itong vitamin C na napakahalaga, mga parents kong minamahal, upang mapatibay ang immune system. At ito'y talagang sagana sa dietary fibers na mahalaga naman para naman sa malusog na digestive system. Kaya pala mga kasangga, itong guyabano ay napakasikat na klaseng prutas, sapagkat maganda pala ito sa loob ng ating pangatawan para makatulong sa pag-detox, ha, mga parents kong minamahal.

0: yung mga dumi sa loob ng ating katawan na ay kayang-kayang lunasan o kayang-kayang linisin dito namang tinatawag nating guyabano. Marami akong gagawing research sapagkat may talagang lumabas sa social media mula naman sa iba yung dagat na talaga namang sobrang ipinagmamalaki itong ating guyabano na talagang nakatutulong para palakasin ang immune system natin at makatulong po para maging malinis ang loob ng ating pangatawan. So, bibigyan ko po kayo ng maraming paliwanag tungkol dyan sa guyabano. Atin lang i-research ng mabuti para po maipaliwanag sa inyo kung gaano kahusay ng isang guyabano para naman sa isang Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ito po'y alam nating traditional na ginagamit ng mga taong may diabetes upang mapababa ang blood sugar. Maaring makatulong sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, mga pamamaga, asthma at pagpapababa ng lagnat at presyon, ha, yung may mga alta presyon. So, yun po yung ilan lamang sa benepisyo ng ating guyabano, mga parents kong minamahal. Doon pa lamang sa pagpapalakas ng immune system, mga parents kong minamahal, at yung pagtulong niya sa pagtunaw ng ating makinain ay isa na rin sa pinakamalaking tulong ng guyabano doon sa pag-inom natin ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang mga sangkap po nating mga sikat, mga parents kong minamahal, para sa Mark Juice ay ito na pong ito naman pong buwamera, itong chia seeds, itong Garcinia Gambogia, ito pong mangosteen, stevia, at itong tinatawag na guarana extract powder. So ibig sabihin, narito po ang pinaka mahuhusay na mga ingredients sa ating Mark Juice para sa mahilig humigop ng juice, ha? Para sa kanilang pagkain, mga parents kong minamahal. Kaya itong mga pinagsamasamang sangkap, ito po ay masusing pinag-aralan bago po ito gawin, itong kabuuan ng ating Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya walang produktong inilalabas ang GMR Herbs Incorporated na mahinang klase. Puro magagandang klase po yan, mga kasangga. Kaya sa ating mga parents, kayo po ay laging bumili ng Mark Juice. Huwag kayong magpawala sa inyong tahanan sapagkat ito po ay napakahusay mag-detox ng loob ng ating pangatawan. Maglinis, mga kasangga, maglinis ng mga sabit-sabit sa loob ng ating bituka para maiwasan natin ang problemang cancer.
1: Come on, guys! Let's do this!
2: Woo!
1: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes! You heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
3: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.

0: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text your 947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1+1
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Thank you po sa abala, mga kasangga. Alam ko po namang lagi kayo nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, gusto ko pong kayo'y maging malusog. Sa mga aalis ngayon, ha? Sa mga bumabiyahe ngayon, mga parents kong minamahal, kapag kayo'y aalis ng inyong tahanan o kayo po ay nakaalis na, sa mga susunod, gamitin natin ang magandang sabon natin. Tatlong klase po yan, Germ Fighting Action at Skin Whitening Soap. Ang pangalan po ng ating sabong, napakaganda, tatlong klase yan, ay siyempre naman ang GN Gandang Natural. Ha? Meron tayong tinatawag na Papaya Orange, kulay orange po, mga parents kong minamahal. Tapos Germ Fighting Action, kulay green. Tapos yung isa naman, mga kasangga, ay green din siya, mga kasangga. Light green yon. Light green po siya, pero siya po'y gandang natural. Green papaya with calamansi. Yon ang maganda. At talaga namang napakahusay nung ating sabon. Kung nahihirapan kayong makabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, naku, mga kasangga, pwede na tayo sa Shopee at Lazada. Hanapin lang po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Simpleng-simple lang ang pag-order niyan. At makararating po sa inyo yan ang napakahusay po nating sabon, ha? Ang napakagandang sabong bumubula. Sabi nga nung aking mga kaibigan ay napakabula ng iyong sabon, honey. So yan po, mga kasangga, maraming salamat po sa inyo at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: Sa mga nagdaraos na mga anibersaryo na kasala, happy anniversary!
4: Happy

0: pagkatagbay ng karamdaman, dalangin po namin na maganyang pagaling. Dalangin po natin sa puong lumika ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasangga natin sa FB Live. Siyempre naman si kasanggang Hernan Uribe. Lagi kayong makinig, ha? Kayo po'y manood ng FB Live kung kayo po'y na-late. Ito naman mga kasangga sa ating kasangga news update. Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, may bago na ba tayong mga patutuo dyan? So sa bahagi naman ng research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Jamar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programang programa nakapagpapalasog sa atin ang programang kasangga at kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ba ang VC at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles at matibay, presyong mura.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan, kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest sa loans, mabilis sa transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo, nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: talaga.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Magandang araw po sa bayanang Mindoreño. Mabuhay, mahal tana. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako si Randy War at ito ang The Capital News. Sa ulo ng ating mga mahalagang balita, pre-procurement conference para sa mahigit 407 million pesos na proyekto sa ilalim ng PRDP na ipatutupad ng pamahalaang panlalawigan, isinagawa. Community health awareness lecture para sa iba't ibang sektor sa larangan ng pagsasaka, isinagawa. Oportunidad sa renewable energy financing sa Oriental Mindoro, pinalalawak. Sa iba pang mga balita, health education isinagawa para sa mga pasyente at bantay sa OMPH Mangyan Ward. IEC campaign sa pangalaga ng Bakawan isinagawa sa Nauhan. Mayigit 1,100 kabataang aplikante nagsulit sa PEAP qualifying examination. 577,000 dialysis sessions na itala sa OMSDH Dialysis Center.